siyathandaz siyanikela siyadumisa thina njalo siyathandaz siyanikela siyadumisa thina njalo siyathandaz siyanikela.